0: Mark chapter 2, verse 13 to 17, Lily. Jesus, you got your nana. Matthew, na.
1: Malangai, Jesus, ngoling orinja. Martina, balai, rongayena, rangilili. Balawalanja, yung ilmoyonja. Kulkona, dikana, long duruna, martina, nanukala. Malangai, tunipana, lakarang alamangi kung alana walalana. Kanguningai, yukurana, martina, ja. Tukar ngopranja jiso walangay na ngala wanganya na yulungo na ngay nina na kobo ombo ngala rupiah yulungo na wala na linggo na ngo nguninja chama rupiah o nja kobo na lao yoro yako nja ngay nguni yulungo libay awipo nja ngay yako Matthew katot miling LPAO o Nina nja ngai yo korana libai. Jama ngai yo korana. Mala ngai ji sunja wangana nango pijana. Wayul ngo. Ko ngarakola maltura. Mala ngai nguni yul ngo ja tunupana yana kangatirina. Mala maltuna nango ji suona. Yo, pa markurri. Malangai liba inja kari urunana nanya jisu nana pala nanu kalaina wangalili pala walala yukurana ngatana lukana ngunilina kau walala nguniduri yajmiri inja rupiah kumbunya miri walala karum bakmanya miri walala walala inja yukurana malturuna inanu jisu pala yana kari na yukura Pala Martinina na wanga imana pan merina kisu wala na kana no kala wala lu bring wala na pala ngala pala wala yo kurang aten ya lu kara wanga ngala na
0: wala na ya dara na nanga la wala ai ru man ge ko na meri yunja ka rum dara meri yunja yulngo yunga nya jisu na Muningai lukana ja ninana wala langala turi yaj miri wala ja yulung wala pala wala la wangana tawarka iruna nanngo londok miri ngundana wala la na picarana wai naku warai ngai yukurang jisu yulukanguna ngata mulukala turi yaj miri wala ja yulung wala Malangai jisi nja darana ngaku lawarai walalanya. Junama. Ngaina walalago. Tabu wak merangalanja wangana jisi yuna. Pijaranja kam. Lakarangala. Muninguli yulungo kuyanganya meri ngamakurunja. Ngayaru nguninja yulungo. Ya kamarci mulai yul kala mama tanya unja reading ro muni linggo yuro reading mili yul ngo marci nja cok malanya unja cama woi mulai yul kongo maraja tuala ya kamarci na muli kinja yul ngo nguni ngai yukuran nina tuwar dono pabi Yana ngara martina nja lili, turi yaik miriwo yul ngu walalango. Mari yuro walala bilion. Pala gana na walalango yaikja. Pala wal ngatirina nina.
2: Kadua la dao, muni makko ngo. Laka ngalangay korna makto, jisu walangoy. Balanya.

Ahora era reading. Marco ngoku kiriwi. Chapter 1. Ngoro ngonja 9 ngoro. Ta 13 lili. Jisu na liya loprangala. Ka nguli ngoni jangai. Saitin dunga nyakori urnana. Yo, nguli nyamiri yuyi. Ngayon ya Jesus ya yo korona nina na unula Nazareth wanga ngura makar ngura ya nguni yi galali yoro marchi na ya ngayi nguli nguli ya nanukala ya wanga ngura tuna maina nguna John galana pala ngayi John do nanganya liya lop marangala ya nguni ni maya ngura John na kapungura ka nguni ngai jiso lia lopturu na ja ka bingoro kapunguru ja ngai walmana tunupana ngai na ngala jiwar ja lopturu na na ka biapul ngai na ngala god kunja nguni karkuluk na ja berin-berin na ngai marjina lili bingoro jiwar ngoro rumbal ja bikin wain muril balayana nini na nanyano kala jiso wala kadunu panangai ko harca wangana nguli nguru juar ngurunja. Ngai wangana ja bicara na. Ninja jola ngarak kwae na wal ngung katup meringo markap merina. Kami tirina yana ngara nu kalayo korakung meririn ja bicara. Kadah ngurung nguli ngurunja ngai nguringi yi karkuluk tunja. Kod kalanja birin-biri unganya jisu nagangala. Palangunda na kapu miro lili na wanga lili. Ngay lipi lili na. Kanini nija ngay yukara na nguni lili nja. Uyin ngamili na. Puti na muna ngopara. Kangay nja marchi na nguni ni. Bungawa yun nja wal ngamuko yun nja. Saitin dun nja yako yu witi aranganya. Jisun na. Palakuru yun na yukara na nganya. Yara ngay bini Jesus na bilmarana. Maltun rao na ngay ngay. Yo, nina na ngay yukura na Jesus ngunilina. Yul ngumilung rana, wanga ngura. Muni yukura na yana. Wain na, wakin ngumilina ngalin mina ngunili. Ka walala nguni, jiwar uyja, yul ngawalala, marchina na, balajakan na ngu yukura na. Kaduwala dao, muni mak ngo lakang lang ay ko na mak to jisu walang oy balanya

be heard. The good Lord's word. Then they got hungry.

Chiso gani kademas. John ngoro chapter lorkon awanga ingabala 21 le. Ka wanga yul ngo kanin nan ngo nele wanga ngor. Ya kun ngay ngo nene kademas. Yur ngay ngo ne para che yul ngo ngoro dawala ngo juu malango. Wanga dun mun nae pala ngay ngo ne yul ngo ne kademas cha marichin balan jiso alna. Kawangan nano kal ngay bichar, wahi mangi kunamir. Napurtuwal mangi nungo. Une niinduwal ju yunawuy kor wangarwung. Pili nukung jamapu yuduwal yindi miritir nguy kanyim tunamira waray. Yakadu ngula yulto yul nguy jama bichandi ngayipin kanan. Wangan dun yando. Ngone God wangarwal na ganjar yun ja man bichandin ngula yul ngun ja. Pala ngay jiso uripu yang al waray buko bak marangal nan ngone kiremet ko bichara. Mari yuwal ngaranungu kadu al lakaraman. Yakadu ngula yul to yul ngun ja ma God wangarwun room yanayi. Ngan yul ngun do ngone kare God. Wangar wal ja rom lil muni bile ya nguni ngatil ngaitu kandar ngur yutatir bulu nakun ngaitu tawal goyangan bala ngai nikiri mecha wangan bicar warai nalchana tika tu yindi nyul ngu bulu tawal goyangan. Yakadu ngay nguni bulu ngadi miringu wal gulun lilgari yindi nyulungu. Kabuli nakun ngay tu dawal goyanga bahay ngun yan. Bala ngay jisu nja lakarangal nan ngu bichar. Maran nungu kadu wal lakara mari walkna kadunupan. God wangar wal nja tu rom lilgari. Ngunin yul ngo, ngunin ngay to dawal goya nga mar may rom do. Gapuy, kado yu birimbiryo. Ngunin ngay nguli yutan yul ngo dawal goya nga ngadik miringo walinja gulon ngor. Yururumbal yan nan ngo nguni wal ngay. Ka ngunin ngay to ngula yul to yul ngo ta gandar kurunja maram nguni kot wangaro birimbiri nanukin kal ngay ngayangulilja ngayindu nguni nyul ngu yutatira pili ngay to bulu nakun nguni dawal goyanga nguringi kot wangarwal birimbiri yo pala ngay to nguriki nyul ngu ngayangu nguni jina wany walangatira ka birimbirin ja nan ngu. Yakarnir yur diakin ngune ngarakan lakarangal nungu bichar kam. Nindu bulu dawal goyanga. Marangi mukani ngune wataunja. Ngune wanangul ngayi nguli kagalkiri. Uripuni yakan marangi watau. Wanangul ngayi nguli ka ngune galkiri. Kanalil ngay nguli ka nguni marichi. Yan ni nguli nguni nga manyurirakay na wangay na kabilin. Kabichan din bili ni to bahay nguyi yan nama duyo birimbir na yun. Nguni ngay to yul nguwal niya ngay ngulil niya gari. Yuru yuwal na yan ngay to nguni yul ngun yuta tirinja ka bulu yi nakun dawal goyanga nguringi kot wangar wal ngay ka bichar ngay kan nguni jisu lakarangal nikirimaj kalja pala ngay nikirimaj tuny dabir ka yur ngay nya jisu na in bichara nalchana to dika bichandin. Ka ngayon jiso yung wangan nanukal bichara. Min mo ka tuwal bi ngurongo mangi kunamir Israel po yuwo. Yur na ni tuwal barak yandunga.
ya kane manggi dia kunyurum ko kapulu ngai jisu wangan bicara mari wal ngaraka dua lakara mai no malang lakara mai na purka dua nguning oi rombunja ngone na purja bilin manggin kawuri pun nguning oi na ngone na puru kan na ngala yurpai ngon na kon ngole nguni ngola yul ton yul ngoi wangandun mari yuwal merere yo pai ngon numa gitu wal mari yuwal te ngarakkoin darokko nguni ngara ngule kalakkaram numalang tuwalang uinja munata uinja rom kanal chana dika numandu nguni mari yuwal merere nja chiwar poi uinju rom go nguni ngara numalang du kalakkaramain pai ngungula wangan yulung marchinain tawartunain bala juar lilja ngarapin yan wangan na gato miringon yulungon marangi ngurukon ngune juar puyun rom go pili ngarapin ngune yarop turunja ralin bingurin ngune juar ngurunja yo ngunalja ngune kapo randa kunja wangangur mausiston darpalenja ngal marangal bapinan nanukin gong ngai kong bunja jama pui kabichan din dongoni yul ngoy jawalal gato miringon nan yul ngoy darpalenja ngal maram marto ngula nguni yul ngo mari walktirinja nanukal ngayin do nguni yanan maraman yutanan wal ngay yo God wangarinja ngune mar ngamatin miritin yan yul ngunja walang bala mirilil wangalilja bala ngay guru par nan nguna ngay gato miringunan ngune yin bili yan wanganyan marto ngune yin yul ngo ngune ngay to ka mari waltirinja nanokal yakan ngay to dingam Nenay nga ito kawalangan yan, bitya na biliwin ngumira. Yo, God wangariyun, ngune juyurunja, nanungunja, ngay kadumiringun, ralin dipalunja, munata lilunja. Yuryaka nganya, ngay ngune kadumiringunan, juyur ralin. Rum nyamir unaraunja, juyurunja, nanungunja, ngay kadumiringun, Ralin dipalnya munata lilnya yuriyaka nganya ngayunguni katu miringunanya

0: Jesu ngarungan yakan bukuleu iuman. Una wali pumurunga imuro. Rakkaran ngarungan bana nguhakuru dawu kot wangarung. Mark chapter 1 verse 35.
1: Kawai puyun walayo ngaro muna kumin nan Jesu mnakamanan pala ngarunganan tartuanan bonbongorom. Kangarunganan nan bana kanangulin pukumingan daum. Madu pangarum malik munggu nan guwangan narami. Kabana nan jaiman, kawari pun maltunan miwara nakamanam, yakurungurum, paladanal ranganan nango. Kabana danal nanay maltumanam, paladanal bijanan wanganam, wai markap me, kulkun yakadango yurungum wara nungu rangam. Kananan bijan dan lukubuku kane jomana, nguakuru duanayam, ngarungal mangaro dango ngurungum yaka ngarungal liuman, muna wari pun muru ngayemuru mala. Tangu bana ngai mala bana ya kakal kuai te daya. Lingu ngai ya ka jalmi ngai aro rakaraman dan lingu bana ngua kurum dao. Pili tangu ya mu nyaku bana warakma. Kabiwa liam duro rangoro palandan ya kan ngarunganan juru iwanan kalimurum makamuro. Ma nan ya kan rakaranan dao ngua kurun kot wangarurina. Ngunalan jiul briamingan bunbunga malanga. Kabichan ay bilinan yakan ba na malikun ng birimbir na malay nga ang doon yung ngorong waraoro.

0: chapter 3 being 1 ngor ka bala 6 lele yor mo ya ko jon kan jawar trung na nara ngor wa ngor ka bala nya mere bile an wa lo yor mo kan nen an ngor ngo bunga wa ya ko dai bere ya yor bunga an nga ye ngo ning ri ke buk ma ko yan wa nga jamala ngo ka mar wi nang e kan ngo ni bunga an nen an 15 na dunga ra nya ka wi pur nya dira moro na no kan ngul kali ing bunga al ngo ing ra kan nen an dai bere ya an ya yor ngo al ya ko wala Wanan malanan ngo ka wangan jaya ko bundi ya pilot ya bunga wajudi ya piwo wangaw. Ka ngay yarit ya bunga wanguro kalali piwo wangaw. Ka ngay yarit kunyugo yugo miringo ya ko bilip ya ngay bunga wa marma na wangaw. Yituri ya wiwo wangaw kadura kanikon wangaw. Ka ngay luchani ya nyugo ngo ya ko bunga wa ya palani ya wiwo wangaw. Ka bala nya mere bele wallo yu mar makan yul ngo madani nan ngo ni manda nguru da wala ngo jiri kai mira manda tol manda ya ku kam ya nai ka ka ya pat ka bala nya mere bele ngo ni jon ja yul ngo ka do mere ngo ja ka ya un ja kan ni nan nan ngo ni le na ra ngo ra wa nga ngo ro bala ngai ko dwa ngari nja wa nga nan nan kal jon kal nja ki ura ngai nga nya la ka ra na ra na da na bir ma na ra Palang ay John jakan marikin ay wangalila ka wangalila. Pukuli marangala nguli wacharin wangakuro mayang kurunja juden kurunja. Ka bicara ngay kanun lakrangan niya yulong alin jawalang kalkam.
1: Wai walal. Pili na numato dipong rin niya ay kurung niya numalangin kalangangur. Palang numato liya lupto na. Palang ngayin to God wangarin numalang balakraman niya ay kurung niya.
0: Bicara ngay kanun ni John jawangan walalang. Ngatli ya baman ja yul ngoy jawar kemiri ya ko yice kan ukire dual daruk pecar kam. Ngunan ja narang ngun jawa ngangur dilci ngun ja yul ngoy tubungung jawar ktoro. Yur wangin ngay tu ki ngun ibiya kun gam. Kiri ngamatin walalah ka dukar bungun garay wun bili kal ki ngay tubunan. Tunu paya ngun biya kun dukar nyanan ngun marci nyan aun ja. Pukun malangun iwa ngabuk makna to yar palandira. Kanguni yer palanja tu wanga buk pak na ru yuna martunguni nyuwar pam tuna yer palander pia kunguni bukur yuna mirja tu kar duno pe angun wanga ngongon kajama ngun lon golon go mirja tu kar buyo yo kongon pele karanya tu nguni marken ralen bala tu buk mak tu nyul ngun yawal na ngun nguni nala yak ngai tu god wanga ri yul ngun wal nga kong ka bicara ngai kan nguni ice nyala kangal ngatil mirengal ja nguni jon gon dawo Uningain duka yalalan yon dun bityan din lakaram.

Mana wangah, mana?

0: Nurjalle vein, Nurja valkarat, Nurja on.
1: Anna, sen
2: päälle.

0: na alo nuk mingon beri tu ala nuk beri ngodale mayali terwa meri tirngai
1: yo dang kam londok mingon nunggo pananu mabayang ya kanyi narambangi ngarung narambangi nguya rambangi mana pa mabayang ngarunga
0: paingo paingo lako kipala nya inodok beringon ini
1: yuwal klinggo
0: yuwal na yan
1: ya kamari miyara birka yuwa
0: Wong gak nyara kolondo miringo. Ka main mak tengai mitira. Muni ngai likara ku bica na bili mal tu na ka darai na ngarako. Ka wanga na mira le nyulika. Wong gak ya. Yuria ka ngarang ulin na ngon ngan gi rumbal ya. Pat kara le ka da ka nga manganya. Muni ngai ra kolondo miringo every day ya. Kauri pun ngaraki pahing guna kungu yangi ngoralundu miri ngorako. Ngora ngaratuka, o ngaratuka marici, o ngaratuka buluyun. Pahing ngarang uli marang. Wangga agay marang ngarang uli kalundu miri ngorako yung ngara maraman in many ways. But a special rakulundu miri ngorangan ya, ngunin ngayli bahing ngarang ganartul. Ngunin ngayli kabitya na bilirakal, nina agamal tundako. Ani maringi, yun na nga rakado ala karam.
1: Iyo, dan may darangan. Iyo, nandun na nga dan rakaram. Ngaruti kaya wanggan nyara nunu mirin ko anam. Ngunung baya nunu nga ro biya pulung ngupan ka malang duman. Yun na nga yaga rakaram.
0: Wanggan niya nga ito ali, hinin nga malika. Karwa ngay dali, mitir daun. Ngay gumul, tarwatin nga lakal dao. Wangat niya ngay, everyday nga lalika, lunot bilingon wala hindi akura na majamang or. Nakon, for short time, jamang or yan. May mak. Wangat niya rako lunot bilingon mala, ngunin nga lang ulit rulit yun, wangalil. Ngalin yuli nina, ka kung ga yun mir ka daula kran na mir ka marichi hunting or only certain times kuning arali flying back to community ka ngay rakulundu main makmiritir
1: bana ya
0: yo muni yul ngo
1: yo
0: main mak ka wangga jara kulundu muni din lundu Muni ngay ngaray wangan na marangala. Kangri unang ay karakal. Muni ngay ligabitya na bili ninan limurong galbuk makal.
1: Kangunung nuno ya kabir ka yun. Yun lumabay kang uya rambangi. Kangarong nga. Ka. Nga lambal nuno ngarong nga nan mabay nung kumanay maltun.
0: Muni ngara ko ga ngarapin wungalin ngarang uli ka na namir.
1: Wungalin?
0: Ngura ngarali ka, karur yun ngarang uli, kamari kilin yuli rambangi. Warpam, muni bili wungalin dako.
1: Harun nun ba yung wungalin na ba na nama nama? Harun nun ba yung ngarungam, nguyam, bituwing, nama nun ba yung nanan yung wungalin nam?
0: Nama yung ngarato nga nyan, rur yun ngarato, kamari-kamari ngarato, ngarato na mga ngay ito ka maltunda ko. Ang unito nga ranguran, ngunin nga rato bayang ngunin nga nama. Ning uli ka nama nga nyan.
1: Ngulok ko, me.
0: Yaka ginyari yun.
1: Ngayon ba yung kagulok ko, me, nanay nama. Na, ba na? Nama nun nga rayangan. Nama nun nga nanay ba yung kabitya na biliba na yan. Lundot mo nga nung ko.
0: Uy!
1: Charo, nun ba yung nama nanay niya? Riti nuno nga ro yak kurgo kay ngile nuno nga ro ngaronga nuno maro bichan kam oi ngacil nga ginako na pangacil jama ngarun nga ro nga na pinya nam nga na pa birka yun me oi oi una nga na pa min nguan nguna nya ko nga ro mayam kalkulang nanen kalkulak na nanyan. Papiliban na yan nung lundo mingo, bayang nuno nga ro na nanyan, minin nung gom.
0: Kaga na ni kadwa lakaraman. Yaka nga ramarin gidwa na ni kalakaram.
1: Tare na nuno bay ka bay kwa min makuman marin min nan gom bina kwa lundo mingo dangal maka daro ka nung mi. Bana bena bay kwa nuno bay ka marin min daray.
0: Uy, na kumu ka?
1: Bayang nuno ro na nanyan, minin nung gom. Nam nyal kap nan gun ngai
0: wai nani ka dal thinking ya turi ka ya kur thinking e
1: yilipim nungaro ka ngana nai kuj parun ka birka memorun
0: pane ngaya bayang ya ka kuj parun manana yilipim kangan ga ulnan bananya kur ngayang ngam
1: ako rakang na ngalau jan nunum dan garuan
0: tango mo na pa no choro
1: tuan maya ka ngaling guranan tuan ma ngaling aro birka yun kayal nguanan ngaro ngaling gulu wili yun nan mambay ka bayi nguya nan mambay ka bayi nguya murali mingana no choro nan bayi nguya lundok mingu yung almaling guro
0: wahay lakra nguniku bayi nguya kadal guyangan nan ikadal dingking yadawun bulon
1: No curun yang ngaruh bayang urali mingkan. Koro to min yang ngaruh yul ngaling ko bayang ngalunduk minggu yung ngaling urali mingkan. Ngunan yang ngaruh ngaling lunduk minggu yung rali workli.
0: Ngan ngaul na ngayaya kadang birka yun mabayinin nun ito rakraman niya kulo.
1: Ngunan yang ngaruh ngalmali napa. Connecting na ngaruh nun na ka koro to min yung ko bayang ngayon bayang ngalunduk minggu yung ngalmaling kulo. Darang kan?
0: Ngan gaul min bay?
1: New work na.
0: Ay, ngunda ka kuya nga duwal.
1: Ya ka na.
0: Ito lang karaman.
1: Ngal maling kun na naman na bukmak ko. Yul nuno nga paki. Yul ngale yul ngo. Na ngaling araraka na may minji, taruk, ngalango yung ngale. Bukmak ko ngal maling kun na naman na lundok mingom.
0: Bukan lundut miring.
1: Bukmak ko.
0: Ini lah kangen mabu ni.
1: Bukmak ko na nabalan malang lundut mingum. Nomera yul nuno.
0: Wena ni kadala kalaman yung
1: Mutan nuno arong jinang linggo yu chuala yu tu jinang linggo yu baik kuya nuno arong maringgi yana lundut mingum. Panda maringal maling kula di kangayangungan.
0: Nga gawa na di kajil baya ang ay mag-dinking ngayon. Piling nga lang isal baya ng kuyangin na.
1: Muna na lang yun ang wala ka na hilipin nga nung kurang uya amla. Paano yung lundot mong nung ko?
0: Ngayon na, nabiling nga dato jalkil to na nyalakan. Nga mukha ko'y nyalakan niya lalik ang unagama. Rakoy nga ra. Ano churo? Yumukunin. Manmak. Ga milikin aku yang ada. Mungkin singun ada lekam luka. Yo. Ga wang apa yang aku ki. Ga obor kau aku ngori cuci jauh tu nalo. Kiri angit cuci balanya. Ga nari punyi. Notebook aku. Nari punyi. Pen ngada lekam gama. Kau muka lalai rupanya, maya langgar tu merawat takkan lalai kau maaf mir. Karena rupanya bola-bola. Nan rupanya.
1: Kau enggaknya tu nuzul nak mirin kau nam.
0: Bola-bola nan rupanya.
1: Muna nunggu lundut mingom nam nan kau na yilipim. That a friend calls her back home.
0: Karena rupanya.
1: Tambah lumbal dawo.
0: Purse nguni purse ngalai agama. Kajura malala ko ka photo IDs mala ngalik ka kama.
1: Ngulin ito, ngulin ito kanya kalkan nguni wala nyalka li ka ngunan nung nga rin na nyalka ngunan tawad to man yal nguwa. Ka nga rin nga nung maro ngunan chan nyi.
0: Ngunan mo eh, blokra ngun budi.
1: Rambang ingat di kanuka dalam bijit nama
0: di kanatian. Yol na doang hatta nyalka ya dalam kakurukam, yol na.
1: Ka, riti nuno baying. Bantu nara bijana kam, wai. ngara kamar kin jama lela ti ka bana ngune nawe e akoka kol ngi man nu bay ban ne ban bal nyal kal nu ngoy ule
2: yo wa ko telephone ripping ala lika gama na ko do wa ga ya ko ro ala we mo ka na do wa na dal bire bire mero ngi ay mo ka ngi na mero mal ngi lundo mero ngi dako
1: Okay. At last, no malang tumalan ni lingkod na. Wari po malang nuno yakan birka yuan. Nganan ma'am doon ayam. Minwanan wari nuno.
2: Oy, dalbar po ngay ma'am doon dakal. Duali din. Yaon ko tunggaray. Bay ngay doon malang doon dalipun. Balam ngay ma'am doon dakal.
1: Piwari na nandoon na nangal maling kura. Pero ang galing haro na ninyo minungom. Ngarado ko. Ngarado ko. Ngarado ko. Ngarado ko. Ngarado ko. Ngarado ko. Ngarado ko. Ngarado ko. Pilin na nuno rin. Wait, kaya kuwan na dali punjan yung upturi. Wa phone jara kuwan. Wa ang kuna ba jara ku phone. Ngatil ngali pala rung here. Ngunay nito ka. Marimin nuno aro ka birka. Ngunay dali pun manaw. Eh. Pana yan bin. Pana nga dali pin tumangal malin yung kata. Mana panawa nga naraw. Yo, kabila niya, amala.
2: Yo, na, kabila niya. Tata, pulong ako man kadali.
3: You are now listening to Yolongo Radio on 88.9 FM in Darwin. Kasharina, Palmerston, Gahampdudu. Gabalanya.

Kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabawat lar na lamang, kabaw

I'm not going to be able to do that.

Loco, dale. La plata, tío.

Ah.

Hey,

Vai, vai.

0: biongem yako Andrew Guruwi sang ka turam ka napanga HK ka napanga ro interview ol mana jol pan nyako ngachi mingun chinalanga na ro rakram da no mane go nalpen history ngachil ngoro ngo dawo ka kandaro dawo ka jinang balang ma ka jang living jinang bala iya yo yo jang ma lan na ro lor kon rakram am dawo ngal mane go wikam da chen yol ngo radio le yo jang ro napa ni wikam nan ko le nan ro rakram dawo
1: yo I have dango but the bank haro ya kantina work to an kalen go ka ir kala ya hab aran liman na nga nal plan ma chin jam na pu mo na pan min wangali ngoro kli ma chin jam ma pala la ya on dal pala kale ga me waj ka dangun ralin ka bat na dangun kalen gun ka enet tango ka onan bala wap tuan puko wap tangunan bala kali yo tango nga napuka nyinan ka jaman ka perkayo na perkayo nalpian nga napuka yung jama ka panaya na kun murukay marimi jama yun ngo nga napiling ko ka naan tango nga ran aji mo nyako yo bala nyinan ang jaman na nga rambangin na napu bila nyamuro time panaya bila nyayo ka manapan min ngalapal mi ka bulu tangungan apun yang people manapan minan ka ngalapal mi yung marimi kung kaiwan ka yang people yung ngaran mga kangka kung kaiwan pala anapiling ka bilitan natin lang lingkong atin manigikuan anapiling pila niya mi yung walo yung chinalamir kalang wal ngo ka ngunal pala kalimun kum ka ngunal nalang ngunal pala kali milingin bim anak pelingkung kai wan murkau anak pumang masin mari min bayung ya jama yo bisele mari min murkai pada jama lacu mari min murkai pelanya penangat tayau udah biar in chat guna pelanya bican bidada kacapa gunung nama lah pala anak pu pada layak kongjip tuan pala yana kong mana pun min kungkai wanan manapan minan ral manapan minan nganapu yo walaupun fishery nganapu manapan min rampangin bandayol ngo ka munanga kayol ngo yang nganapu ay walaupun manapu kanaku kayan min padahal ya fishery ngam kuya ngambili kuya banya marimbi lecho community wo kung kayo daw ako aman kangan wika antika nan malabanya layan lecho kuwa nantika ana pumang wacinan murkaun bookmark na jamar kolem ala palmim mang wacin baying wea naun ngalire yo ngata itu le ina ana puna mang wacinam ka murkaun ana pu nang albane ral missionary malain ka bulung ana pelenggo banyak kung kayo dami wara yo ngo malalida ka bulo bai mang ana puai lakon mala mana panmin iri sya dawam ana pu mana panminan bai ku ya kung kayo daw nalpena na pero kung kaya nmi bilingan na pum dango china ko ng iri mawe ral manapan min kapulungan na pungaro pirkay yun bulo bala jama murukay ngunong na mala malaktuman ba na nga na puka jama dango pirkay yun murukay ma yo chayt ma murukaw hindi kwanan manapan minan yun yan ang chayt ma dango napamal o building ma na piling ko ka manapan min nga po church kay bulo na kung wari po malay mala yul ngo pada kaninan pada layaninan nga na po mala manapan min pisili nga ka thinking karun mi na kung nga na yo daragan mi nga na po nga ro college man mi kan kaon nga mo nga rami piling nga na piling ko na pada ng jambay ko nga na po nga ro ral manapan mi ngunong na ako malango na kung nga riri daun maya punung ula nya mala ana pu baik ya mana pan min yo be yo jena bala ya kana ma bicena kam wa koro ngaro ma kangka ngaranya pan buaya kin ya jena buaya kin mana cekaro na rang ula nya leun malang rom do panang ana pu yak ngan gaul maringgi baik ku ya kana ana pu pada baik baik ku ya ana pu mai mor kau maringgi pada ngacil ngala makanjinan mana mana pan min Uro-uro ngo kabel yang people yo pai ku yang main gi mai me ral waru waru ngalma mana pan min aya ka ngalma kung naru man min belanya tangom ya jina om juna mana on wari pun yo ngoy ngat na ka nga ngan ka ona ka dulit na wicun yang people ba bayangon belit yo belanya ya beli ngana puka dang mang wati belanya na ndang nyuman ka jama yo kung ka udaum mana puaro karun talkum muakuru ka kung ka unmi ngalmaro yul ngwara na pai mangal mapuai yo belanya
0: wala nga ya kombiya
1: yo dang mo ya kan karun ma dang mo ya burpa yang ngai kana wari pu ma ro buku men ko ko wari pu na ro darakan ana ana na dang mo bele nga yam dang mo jina ko pai ma aro ani ni ngom nya ko yan ma wan gore jina ko dalin bu yo
0: abela ya yo panen ma jor pan nga kol nga chi mo nya ko ka ngamen mo ka dang yo ngore radio 88.9 jinal kalewet ko age care. Yo.
2: My name is Mick Lai Young. I'm visiting Nolomboy and communities. You listen to Yolngu Radio 88.9. Yo, Manmak.

not.

0: namire pop magiorngo numaka nga mayorngo radio news
1: yo dua la dao ngarai lakama being on National Security College wanda Australian National University Canberra ngra dua la National Security College wala jal wala yukura ngang tun yulung na wala na nalkan wala ro jaka tia ko wanga ngora ka Australia o na do la national security nya kap man do la ngole mara ma do inde mar wala jaka tia ko wanga ngora ka Australia o ka pullo jaka yul ngo wala ngo oni gura ninna dia la mi wanga ngora ngaka ngora Australia na ngoro malay ngoro yaj markilile kalma ma bichan ya dua la wa ngaka Australia yuru yul ngoy wala ngole birkai nu ri pokuma bye pala wala ngole mara nga ngo mirikiri ka barare te aku wa ngaka Australia ma kuri pokul ko inja yul ngoy wala ngole ngama kanama nalchan yogura ripungura wanga ngura ngaka ngura namalany happenings unabla kapura mari battala gura happening unalai awebinyo la yol ngo la gura waru yuna bala koro chan ngara kawanga ngalemrungo environment o repunya birka inu gura duala ngoni yako climate change repunya yol ngo la makwala ngo le gura waru yun na gura happening duala communities koro ka bala koro wichan wanga koro onalken wala ro jaka walango ay guru tumiri walango ka romgo tuwala culture yako ka wipinyo wala gura birka yun ngula yul ngoy wala ka waru yun miri diya kuwanga ngura ka Australia o ka mritiri menmak nguni important walango kapman go nalken wala gura birka yun yaka wala kapman ya ngaya yul nguna wala Unye gura nina jela mi wanga ngura ngara kwa Australia. Ka dao marchi wala iru marama. Uribinye yulungu wala ngayango manjimaki gura nina jela mi. Ka lechu iri wala nguli ngayango. Uribinye yaka wala gura waruyun. Bala kuru wichan nguni duwala yako national security. Jama mire wala dipu ngura nguni national security college ngura wala jal wala iru wanga. Yul ngola wala ngala yaka yana duala unabala whole of Australia ngaraka ngura nina igura yul ngola ulova ka wala jal wala iro marangitiri nalchan nume ura birka yun palakuri wichan yako duala kam national security wala la jal wala iro dao marama nalchan yugura yul ngola nina dia la mi ngaraka ngarawang Australia ka na wala jal dia ki tuolang ni yako national security o yaka nalken wala yagura birka inja dia ngunja kapmandong ka jaka wala yagura nalken yul ngu wala ngu unye dia la mi gura nina ngaraka ngura Australia ka manjmakuma wala yagura jaka ngaraka wanga o ka bulo yul ngu wala ngu manjmakuma nalchan numa yagura waru yun mire wo numa manjmakuma ura nina kabirka yun nalchuru wala waru diango kapando walay waktur wo numa yagura birka yun wripukuma ka nalchan wala yagura jama manjmakuma mak numa yagura ngula lakana mire nalchan ngule yul ngu wala jaka diako wanga ngulaka o Australia o pilinya bichan jama wala ngule tuwala ngune wala set up no force nalken wala ngule work ton no force to tuwala mitche researches yako pengo National Security College ngoro puar iru marchi lip marango balakuro Australia goro ka wangi nya wala bal iru birka mire wala ngala yol ngala langa ka wanga nya research ya deka yako Pascal Chaplin ngayi gura jal tere ngayi bal iru wangi ka ngang turu dao o yul ngola Tuala dai kayako Pascal, kawripu wala researches, wala jal, wala war erobuturu ituro. Dao o, yul ngay jal ngay war dao lakang, ka wala na ideas, o na, na kuala jal tiro kamang itinyarabian. Ka ngangturu wala war erundu na questions, ka ukiri war erobala igur jura le nani war dao igur lakang. Palabing ngunya wala war erobo, marango dao nya malanya lumrang muka wala bar martinya ka bala ni gangun ja dao nya gapan gala na lang gala bala kenbral na ka wala nya bar erdu wala ni Australian government ya nini ka nang ni report yul ngong wala ngong ka mangiti palangun ni lina wala wanga na minya bar ero naljan yukura wala birka yun yul ngong wala pala kore wichan ngone duala national security koro makwala kora jal tere wala kapan wala nalchan wala ero kalma tuala wanga ngaraka Australia ngone nima jal nima ero daula krama o sharing namala nima lango gamoro o warwo ngula ideas nalchan ero kapan wala duala galma wangang raka Australia nangor melenyungor yaik ngorong wangaya dia kala miel kala yak wala Pascal wala angain jaya rumarki buna nungu wo pala ring map maru wala rumarki nu kala community le maru numa iro lakama nangu dao angoni ni jal tere ura ni iro wangan nanu kala dia kala yak wala miel kala Pascal wala tuwala nangu nambanya kam 0492 479 220 abulong ada ulak rama 0492 479 220 tuwala nangu nambanya o niro juyun jura email li tuwala kam at Pascal PASCALE bulung ada ulak rama PASCALE.taplin TAPLIN taplin at ANU.EDU.AU ngunin ni jal ni ring map nan ko dia ko miel ko Pascal wo ka ngangtun nganya o daur kain na ngay jal ngay rumarchi numalangala community li tuwala nan ngon namba niya ngunin bilagam 0492 479 220 mobile number bulong ada lakama 0492 479 220
0: Yo, thank you, Numalango. Butter, you know, Tambal Yolong Radio.
2: One day, Yolong Radio.

My name is Gojira. I live Paroi. And I'm ready. I'm ready.

Dạm dòm hương vị phương người. Anh cái này gì? Dạ dạ. Chết rồi.

Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang b

呀，个羊羊个狐狸呀呀。Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang b

Ja, bitte. Ja, ja.

Come on.

जगत

Gandrung, eh?

5 p.m. Friday, Junambalan Rangama, Yolo Radio, Live Music Hour.

Jenga, Buzz. My musical director, my most recent best friend.

0: I want you to listening Yulungu Radio from Yugulmangi Rangers. Ben Wilfred, ma jujut na.
1: Yo, tu anak prokati yang balad wali urwini na. Kamarang, Chaimi, ka Kucan, Hena, ka Ngara, Bulkanoy, Pingur, Tawin ngur, at Chamamil Malanganapur. Ka dual ngana prokati na, bilin jan kala, Jamiri wal, ka Ngara tunganya ingang tun, bilin jan, yaun ngung, ngana prokati na ngunia, limurungunal, Jesse Park ngur, meeting ngur, nga mga napruka ka na mga napuro yutan yaw rin na wala rur yun na kung ni nito nga napurong kalakaram
2: na uwe ngone leadership ko pala niya room ngayon na merka jama mera pakpara na raw yay kuro mala dakon ngone mala numana mera ka mana ka na wedual brawana ka by the natana portutual kunga yon community balanya na kun ni village council wale kana lakra na mala leaders mala yudon janga yutan kumur birkai mirawal tuka nan walto outcomes ta probingo de maram yo balanya nyumukuran ka
1: kaya lang umili na naman tumarching ni naman bayawal to gumurubil kayon mir pala marchi barkawaj kuman jaman mala
2: iya kapala nyo lang ngayon ni kam nan napron na kun lida mala tayat na kapala nya payang no tupulo jama kawal ka na kun napron wal jang ni yalaw syed pri mala birkayon gumurubil kayon mir rur in walto nao ko kung kayo nalaw diya community o pakpara nalaw naku mala na mala yay kur mala issues mala nyumukunin ko meben
1: meben yan ayo
2: yo six camp na probuto rin
1: yo
2: five tual area mala na kon una ngaroundo una ngamerni tual miwa Miwa na area,
1: yo.
2: Miwa Road, wale kalakram, ay? Yung yo. Kapit wale kalakram ka Army Camp.
1: Yo.
2: Katwal Garden Camp. Kung na pala, Dilky Camp, na Bush Camp. Manmak. Kawang kanya na purpapu adding up kuna na Yako Yul ngayon na outstation.
1: Yan na.
2: Yo. Marma, starting up na puro Marma Miel, ka Marma Diramo. Muluki malakamro nau ko malabalanya dal malanda pruka tiang balamark maram tiar yulung kurulom gor kadu yal balanda kurulom gor
1: ma main nak tali milinjan dau ka ya wiring ngoninga na pruka ya on ko na mawalain ngoni di malay na konyuta mala bili bili mukanila krangal bili tuan jangan apurya uru uru ngon marki mala dawar yuna
2: yo
1: kupaga nyu mirira mari kuri pun barkun mala
2: yo
1: paingon waldial bolo limurong kung kay una raw
2: yo
1: muro ki do cargo munding ali tu kan nina bookmark yo ngo magayan ngayangoy nga makuryo yan
2: yo
1: ngayangoy long marana mire ngalito Mununukum kayo ng bookmark na kanina ng rungi room do. Muni, that's why ngayon barpo ngunin rin yun ya, yawirin ya, ngunin nga rin muka naman barpo wala nga kanyin doon na epi siya nagamar nga matilmuritir. Ngayon ito, malang doon yan ngayon ito, yuwal kyan ngayon ito malang doon.
2: Iyo.
1: Iyo. Muni di, ngayon ngo mala.
2: Iyo.
1: Muni ngalim ruka, na narangulki ngayang o ka jamao.
2: Iya.
1: Yo.
2: Ngarin mo ka dalmuri terapar prudawe buko korupan walang. Pili limur maringgi nguni nawinan ngo room limurong diramo ito dara yun. In warpam ngo nationality ngo nga ito diramo ka dara. Angayin doon nga miyalk jaga kung kayo namir na ngai tu ka nawe yo biak jama yo lemur pecan jama numan tual jama na pecatu ti palwaptun balanya ngai ka room jama balanya na kuntual num makat jama diramun malangalkan ni na jama kanu matual madan na kuntai ka madan ka balanya na prokaja tena pertu werpam dama na panmira tual malan na na na programit ti tual kanin na milingin be mritu jana proka ngul ke waro e mal kanda pertu tara daltere yala lango mre na prung na itu kumur daltere tiar bala western world ngore to ala na pertu mati mangi kumandu na utan nan mala mal kanda pertu kayaka winkin mer bala rale tual ngapake kayul ngo
1: tuale na kun ngana prunga kol no kong ona ni ka nungo ini ngayango milkom nungo ka ngayango jaltir ka nirpan ni ka rom lil dukat lil yurtan yul ngon ka milkom ngoni di ngayango mala na ngayikan ngura ni murong pulungan niya, jama Miriam.
2: Yeah.
1: Maranga ito na, mabukmak to yun ngay. Kaya, kamil ko mo ni di, ngayang umala, na ngay kan ngura ni Murong.
2: Yeah.
1: Pulungan niya, jama Miriam.

0: Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo ngol radio. Napa ndalwanga na men te alma pro. Yo lengon cucut na.
1: Bila jangan ngara tu nanya berkat yo ngatil.
2: Kacu mak.
1: Mana lili kadual zaman?
2: Nah, ngol ngara lili kajama. Unayal tu berkat. Mewah cuma nara lekat jama, ngah tidak keren tringu jama. Kayaan wala transfer, kang aran bala mewah telawap tuan.
1: Yowal.
2: Ini aku jaman. Nawing arah gal deputy chairperson dia milingin beo. Elai third local third tringu. Kapulung arah chairman nauku nyalka corporation, the women's corporation gua. Yo. Prakta perkang ini di mutat malam, yo. Kapulo nga rin akun. Yaka nga rin gitu, adal biar mak. Mare.
1: Biar mak tao ko.
2: Yaka nga rin gitu, nali nga rin ang leadership mutaran. Pingul bile, wala nga rin ka na nga dil kuro rin. Pat yan nga rin, kanyang tuntak ko yun ha. Weh, kuni na pong tutarok pa rin mo. E pala niya, awawuyan ka dya ma, pala, rin walgal ka na.
1: Perlu ngalang dulu nak mengundal meeting ngan kita ada, ngalang nunggu marang mati militer. Jaman nunggu ngalang nama, yo kabuk mak ngur bungkul ngur, dicalangin ngal menikah ngur bungkul ngur, meninggal ika always involving. Ngaralika nama dulu nak ngurungi ngaya ngur, ngini nangaralika nama malah nunggu, kan nangaralika nama nakun nani lika jaman malah. Tua lah ikan rum guru. Ini kelang-kelang awal. Rasa tak mak, minta sama orang amatir.
2: Thank you, Mare. Kalau nyawa makpak, mereka ingat ngutan, merangkal ngunin.
1: Pilin. Ka, tua lah nunggu, tua lah nunggu jama. Goto, tua lah nunggu plan rulang pun. Ka, tua lah din ngayri, unabar pruni. Ka, guru panan di kekamil kuman. Piyaki din nango. Yo, thank you, bilin jan. May mak, minta tau.
2: Thank you, Mare.
1: Yo, ngarit. Di pali bulu nakon tarok kurupan main mak ngai militir muka ana perbelu naman tiangun manda cama mili manda ngarakal muni walal ngama ngama yun tarok tiel Jesse Packmore ka ngarapin akun ngaratun malangkalakran amin ngarang muni ngamatir ngayang uraku warpam mulka ir ngai na mga rayol ngon, marga nerpo na mala, waldara, wanaga na raw, pukma ko yol ngon, tiyal community yorwe. Kakunga yun na raw, yurtaw dya markulew, limurong galangaw. Men makmritir. Tarin walal diyali di bili darapul ngor, ngunili bilian darapul ngor, ngunin ngayikan nguran limurong duwali dukar, bingur bilian. Kayo wal kong tulgar dal kong ga kong kayo nbili mertubuk mak. Men mak mritir. Muka kuchat ngalin na mabar pro room.
3: Yo.
4: Yo, unay bili daw. Napro jal. Napro tu jama. Tukar jamar klo na porong. Tual gatur walal. Nawi jura marak marangal. Kang ngurung di tu jama yalla tukar kamera kulo malana purung pil dieng bala tukar dalna kadual yutali da malawal tu yalla jama rum gur dal kuru through Australian government yul mala ngapa kimala pinguran ruang ruang dat marci. Kadang orang yang orang dengan kungkayon dia tukar dal guni orang tu dia orang yang orang melalui dia melalui na program yang kumaci pilih dia balak tukar dal dara kawal tu menjadi orang yang terlalu dia melalui yang kum wangal tu maci pelan dah malah lakram dual pelannya. Kapath na ngon ulit jama na purong jamar ko leo future lil path balanya.
5: Yo walal kamarangara Dr. Jamie mak bangong ngara ka darakwang radio ko wien ko yor by lakram na we dawo na purkanin na tiang bala yurwingor rule college mur kan na we tiang bele dawo nga kol latyo dawo mitir man magtawo na kon yol yurte yol ngo to yurtyun
3: tunya Fabian kay kamangur kada o nga ito tola karam nal chen nga ba pro leadership maram di al meling gimbi yurwe
6: yo ngar tutol tau na malang yakam nakon first time ngara ko del tun jamil ngin bilim rukawa nga to rule ko lach ngur kawanga na mirja na pokwa tutol leadership ko food jau yalang omriu nakon ngara ko tutol first time nguni nakon napur kandil wangan namin kajura napur marangal first time napur to become a leadership for the future napur ngyalang umiru marka napur to ka dara nguni liti room ngur yan manymak ngur room ngur ka napur to iri iri napur ng future napur ng tukar ngur jiri yun tukar napur ng future yalang umiru marka na portokanin na pera future yalang ang video.

0: Yo, ngaran yaku Fabian Rawitja, ngamen makayul ngurayaw, 88.9.
1: Yo, aladwal ngapa kerul yaku Leonard, bawain ngo, yul ngukur, ka gurindi ngul ngara, ka tarako walamangu ngandik miringu wanga, tarera ka ngurulo, bindararko, ka gamal go napur kamalanga kamalara bichen ga dol ninna kayur dol wanga ngur nakun men maktuali nakun kung manapan mirtu kung kayen mirtu men makko wanga dek na chen tuka wanga dara aratun malangara la kana mir paman del korokan uni fishery jama kamalanga walal ka fishery dingi walkan ngai tanga ka petrol walkan number yawrin walal ngarang uneli di ka walal ulmaul mun bicara wangan wai tal mo kaya ikur man bai ngun maki room wangan maki darai ka nganapurung anja ngal ngalural napun malindo gama wangan amin ngatil napur walal dil koror yuran amin kagangal rap mal ngur kangal yo na tamak ngoni ngay machin fishu nguluk lira 82 pala prap mal na rap ma kangun liwal kaninan lor kon malindi yaka yan napurong yawarin yan nangongor maringangor yaka anja dualap mirungun lidi ka jinang mix jamal kuli na perukan undi ninan kawal na perimbura perangal rapo ma tri ngalin di na perundinan kaping ri na perimbura perangal balah ka ngarakan undi ninan ngarap pengen balanya di maringitin na ka perap tur ka merong ka ka gandar ngur 1997 ka bicari bila rapo mal gangal mar gandar pinaya waring pili na pukan jalten ngay to kawa nga man maktara yo ka ngunili 2017 yo ngaran bicara gangal number wal kan dial breakin wal kan ka number wal kan pili ka ngana purukan jalten ya kaya kur to ka dial happening anja na kun wal to ka merengitir education ko wal to ka merengitir ka yul ngo ngalimurong maring kita lato ka main mak malabalanya room ko yo ka ngarang ni bicara yung thinking ka ngarawalan burap mral 2017 ka support ngarang clinic to clinic ka ngay clinic kan marcin balay yang manggo maramarangal cakap ngunal dakang ngodon je barprun 2017 cakap walkan ka tujkan ka 2018 tuana ka dora bar pro marchi balanya ngarang ni yak anak ngarapi yak ajal yul ngutu ka break to law mial kumandai mial deram yak kur room yak kur guruto na prungal side ngur ka ngaratu kuruto lel gama dukar lel chal kre korean ka ngara pudap tu tiang balangara ka rap manena kad mari na yo mapra yang ringa nama support yo unira kan na ya ikur mala marnga itu kam ringa tir garanga itu ka jama wakri nga itu kam marci moma nga itu ni ya ikur mala kadal ku mala nya kon ngatili ngu mala numero kan betul still da kawala ngama 2017 government trend support baladi yo 1100 ngaran group yang bush camp mun rap ma bili naprokan nenan yo naprokan tuali mala thinking dal kwal naprokan epier mai vokal kangara leka thinking na chan le mrtu dual ipto tial ka room jama na kun mala le da dieng bili wal machin marap maranamin build up walto walto bi chen kun ngara wangan namir walto ipo al kaya ka jalti ngarakal aerial waltu walang kalau aerial marciwangal malah habian pilingan yang orang main mak tuan dia tak kalkan dengan bok mak yang dia li yang akan ngalah cuari rualal murung anakan bicara jama kan metuna kon wangan emri yulungu dal kum nacan yulungu kungkayun yutun future generation go
2: tak pertawo kanyar kangora liru ingor kuroto kangora paporo kangora mangi numa ngurung git ngur yo hindi dawo kangora ka one kapmat mala ngulay yol mulkuro mala ka kalkon ka yol ngo kanyar niya.
3: The time is 11 o'clock.
4: Yo, this is Jordan Gekamangu. I work at IJCP, the Remote Job Community Program, as a supervisor. And you guys listening to Yolongo Radio in Milangimbi.

ಕಣವೀರ ಬಳಲಂಗೋ ಜಿಡ್ಡೋ ಕುಮಳಿಯ ಕುಂಬಳಕಾರ.

திருமலா உன்பன் மங்கள் பானே கொஜினே பம்பளாரா.

Gairi,

Io mai e dolongo dire malano di male le mbe amare le.

Emanuele!

ñako labi dong ara kanyen nañ melen gembe on ni ga nga man radio 88.9 FM.

Ayo, dari gua.

0: You're listening to 88.9 FM Yolong Radio.
1: Yo, yung araya. Yolong ko, mate. Kaya kung ara tambing. Kawa ngay ngara ko mata-mata. Yan na kon tao o tao ng aray rulakaram. Paman po nalcer kan ngalapal mir ngatil ninan. Pa namin mir ngay kan ngalapal ninan milk mir namin ay kan ngayatangal milk na. Pero tiangon bala ngay yuta room ay ka daltira, kumur daltira. At wan dyan ngara tulakaram ay pangatil ngoy daon, paman po. Uni ngay marangal, mar may lurkot na milk na, abang kan ngun nilinguran marri. Ngoy wutu na mir, pangayang wutu na mir, room. Pili, ngay ngun nimkan ninan milk walal nanukal, wangay ngal diram wal, man makal. Kabang ngay kan ngun nilin namalan marri marikin, kakal nga wutu na mir, room. Siya kawalkan, siya markulew, man makungal. Mar malur kon gana miyalk nina na wangangur, ngay nguli mar mait mara na miyalk na hunting lila. Karungi niya bingur, kangata kurupa na, siya markulin, kayul na jaka mirin miyalk na. May palilwal nguli marichi niya. Pahing wala nguli ngayang utun minya nguni li rum, nguli duay mirin wal wangangal. Kaninan kan nguni bala niya miri ngatil, main mak miriti li rum. Pahing wakan ngula na marichi nguni li rum yaj kuru. Ngayang utu na mir room. Ninan main makto pingur bili kayan bili ka mikin mirin nan ngay merkin wangan. Tak terang ngay merkin limurung limurung kalau duduk ringoi nal gay orang oina lung teral merkin ka ngalal merkin ngulan nan limurung balan yur tungkut nama lain ngay merkin mar kang kang uni room kali yur. Kali ngay merkin uni room. Yan bili ninan ngay merkin uni ngalapal mir room dong ring ye main mak to ngai marcin micin dia mari inditin wal yakan ngun mil terangan minan angai kan baman room nguran bang kan mil terangan min miyalk na ka wanga nya ta do al kam miyalk na ngule promise mirena yur kan ngai ngun miyalk ta o mire ngai ngule ni ngade piring ngoy ta ngun nirpana ngui ke yul ngok tuai mire ngoy ya ko mirena miyalk na yur ngai kan room ngun nile nguran miyal kung riki ye. Angay liningot na nguni miyal kya, katawa mira ngurikin dira muna. Palang ngay kan ngatil ya room nguran. Tawa mir bala niya, tawa mir miyal. Unay tukan nina tuwa ipiri ngual. Ngunili kan nguran. Yur ngay kan room ja bicara nguran kam, nguni tu ngay miyal terangan ripu yul ngur dira mu, nguni miyal na tawa mirin. Nguni nyaka main mak. Ngay kan nguni room nguran ngatil ya paman ya, yakatu miyal terangan mir miyal na. Nguni ngurikin bilik bramat miryo. Angutan ngay tu marki nguni miyal, kang uri kilingo tira mo. Yul kal ngay tu yako nga namir nguni miyal. Palanya kan ngati room dun ninan. Kayaan bili, ka uri puto daot miriam. Panano kal nguri kilingo tira mo. Ka uri pinguli nguni yakan daot miriam maram, yan guruto kura. Kamil marakura mukul kura, kamumal kur, kanga pipi. Bili nguri ngay malakalakram rumari guruto dual nga pipi mumal kur. Kamukol, nguni nga nguri kiburamat miru lakaram. Mar ngay tumaram. Pabala niya.

0: Yulung Radio Raman Kining.
1: Ma, good afternoon, Mukolo. Ngaraga pany ka dual ngaraga Emma ngalinyo ninaka ka namre de mukol manmak
2: kama kurung arau kato manda kai ya ko ngarai tun ka ngama kurung arau kato manda
1: ma yo mukol ti ngan balang ale to na we ta wala ka na amerika wa ngan amerika opo na kon mia la na kon ikan nyela ka ngal rongoi Mial kena cendera yuta, mial kutan kang ngelapalir bala wangal langurkam. Karena pinya nak kuni kan, nak kun malak merangal. Nah, nguni ngekan nian balanya miria. Mari nyomo kuni, o mari yinde. Balanya miria yang nguni kan, dau miring mial tamarangal, dua miring oi. Nah, nguni, main makan makaya romuran una.
2: Makaya makaya kan romuran na. Ya kayo kan ngon le na ngoran pala nya mire yo bai ngo ngama kuro yan room ni wala mati nin nan da ngon mire la bata mire wala
1: yo ga bi ang bala nakon mukolo na nakon mara na mire ka yuta yo ngo marañ ka mare nakon ga yende tere na nakon do kar na chan le mar to ko ga yon pala nakon na to ka Mari jama, orang arjun mir, ulan nali mulai tu jamar kule, ulan nali dah mana pan rupiah. Naa nakon dokar, lembur tu kunga yon. Wah nakon main macca dokar, kau nalcan lembur tu kunga yon balanya, yul ngon madain, ulang tu maga yal dokar lel.
2: Nau yang ayah korat lelir rom guran, ngalapar miru balanya lau ya, ngalapar miran ni, ngalapar ngelembur balanya yul ngurung balanya nguni, ngalapar miring ngelembur rom lakran lau. Kadin tu nara dukaroh. Ni nangai korang telinga lapar miri balanya rau kunga ini rau. Bila tika ingai merjumar tika dal dal tirna bila kangen miri korang nana nara miri miri yul ngoko nara miri. Bila ruh miri ala bookmark ngeli miri. Korotong ngeli miri kumari working orang ngun ngeli miri merjuri yul ngoko nawa ngai mana pan kawang ngah. Tuno paya manganya ngun yul ngoko nayu miri kuna. Bila mak ngai tali beri punya kai cili korang ora. Nabi wala merjung li darangan miri. Yan balanya jal yo mitchingoi walang kala ya jal yo balanya ya kay na itu nguringi guru tu ninga telang guru tu ninnan temi balanga iku ran ninna ka jal kuru al kamara nara miri ka balanya tikai makai ngulu uri punya ngoni ku mudal tri ngulu murung kala ka walang kala
1: ayo main mak ka na ngai nakon ngole mari malang tun ngi marangal ka balanya nakon mrai ngole ta manapan Wangkan, wai me pun jenam mere. Wangkan gad pulu jenam mere. Wangkan mana lakukan mere. Kau wangkan kah balukkan mere. Kau doy koragale kormerangule nakun. Dia marukule jangan ngar teringat tau. Oh bayangun ula rupiah kangu rangat tau merang. Oh dia marukule oh families ko koroto mere. Palangule mare nye detera kang maile ngulungi mare. Balang oleh marin ngurir yun. Ngayin oleh ngunir. Wang kajaya yul ngomarci balang. Ngamak oleh ngolah marci. Nah nakun dukar li mertu. Kung kaya yun. Ngayin tu ni balanya malang. Tun ngunir li kurutu miri wal. Family wal. Ayul ngual merangkal. Nah nakun dukar. Nah ngayin tu. Dunu pen marci ngamak oleh ngual. O kurutu miri tu. Kung kaya yun. Nah dukar. Nukal ya main makya. Maka yang dukar.
2: Nah ngayin tu wali. Pilih yutang rana. Kamar ngai mari tikai gat artun mar. Hei chan ngilu murungko nal chan ngilu muru dara daya ma yul nguna bala nyara na ala na yura yura na. Ka nal chan nganyang ni kunga yun yurungu ni yul nguna. Na ang mra kalangu li yuwal kundi mri kiri. Na yu mra nguli rum dungu ni mra kwa mra mulkuli ni yamri. Bala mra kuli dali da ta artun na. Mak tikai ngura yukura ngilu murungko bai. Lung manara miri rum bala nyang ngilu muru lung tun manara miri kawangan nara miri kuni kiyualangko. Baru kwa ita ma. Teli din tunwala na ka kurunan manga ya le rumble puni na yul ngona la na dulu pe ma ngelumru ya ka gana la mri ngona mona ngana na ma yul ngola to la ngelumru guru to mri ala wakil mri ngelumru guru to ngora ngelumru bilin mona ngala ka na la mri
1: yo yu wal to alen mele lemur dal yul ngol ngo guru to mle mri dal ka mar mri le borong ngol lemur dal lemur to na mana kon ka gung ka en mere Bala bicun butter bicun dao, kasih pal bala butter bicun dao. Kamalak malam dukar, aku gak enak mir martungai mar mirir. Merangkoi mar tu mar mirir kalau lembrungunye kung kayo na malimbre to, kung kayo na marang mati niya, kurupan dukar, ngunin manyma, kung kayo na marang magaya, bili, guru to mati alimbre to, bala niya rao, nina alimbre ka, alimbre to ka, kung kayo yun, ya kayan, kanar tamadain, marimbre yo, paimbre to ka, wangan na marang arikyun mire, kabul na mire, bala to marinyi detera, para doon nga makulay ngunin marikin, ngunin niya kamay niya. Ngunin ito walo yun na kunin niya marikulay ito walo yun. Madang, ka guru to mirito walo yun. Ka dukar ka ngura li mirito. Kumur po na namin ka, lung, maram marang, maram akum. Ka dao marang, maram ka kung kayan marang. Ka guru pan marang main maktokar. Makaya balanya, burmadirom, ngura to ka. Marito ngay bukmak li mirito. Oh, nga matir happy ter na kon happy yan. Pa kon dia mar close happy ter marang. Ka mar happy ter happy ter marang ko imada. Ka hon la guru ter bapa mirong ngadi mirong nan ngo ka nan ngo bapa mirong ngadi mirong ka buk mak guru ter mir mala. Ten dong ni nga mak kole ngo mari kibala na wen. Bara pa orto na nan nan walang kal jarom do. Para to le mirong buk mak tamar mirong kan artam. Ya palanya mar to le mirong dara ya kayan le mirong wang kain kali dara. Limur tu dara marma wal galing ngur ka gungkai un marma ngayang ngoy main maktu mar nga mati nya woyo. Ya palanya marci ya kali merwara woyon kabalanya. Mukul na meri ni kan ngakul ya dawa dual ngalikan wang anamin ay main maktu wal.
2: Yo nga makul dali warpam kliya dali tau ngilimurung ko. Kadela mi ngay dawa irna dawa nya. Cucut na marka piri yulung ngo.
1: Yo, main mak cuci cuci nama kah hope you enjoy dal tau, eh? Kabalanya, mak cuci cuci.
3: Pandawa, yang ngorere at pandawa.

My name is Gautier. I live Paroi. And I'm ready. I'm ready.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Tinggal wang angul ni dan mana yang tinggal marikin, mana yang tinggal balara wargo yang nangarra, pai, mana marikin bicara, mana marikin ko, angain bicara kau ni apa mering orang ko,
2: ya,
1: ko melpona muka, yo, melpona, nak kalau walang ah, yo, kalau kau bicara ya karena, dia langgal tu apa nyimak mana ya ka, marikin kalau ko. Rako mal turjal ko para lang yung marikinan. Bala niya ay waloy na kundual para lang yung winyay ura. Laro nga na lang yung kan. Pwede lang yung machin nga lang nguro ngo kaya dulikor. Marikin lang yung kan kandar ngol. Kadabay ur nga lakan. Kapitira kan wangan wae. Jaykyara niko jaykyara ko yung mal turjal ko. Para dalwa nga maringi. Nidole dunga pitira nan ko. Kalar. Kamarikin lang yung kan kurpulo riyan. Kurpulo doon na wong ure. Na wong ure wanga. Lari bambik wanga yako. Kapala na yung kan marikin ang irekyal na. Nguro ka niya lang na yung kan marikin. Manjbakan na lang yung dya. Bala na yung nangal na yul ngoy. Yuri lang niya lang yung mukul miringo. Marakan warakan batar. Ay makin na yung warakan dinggangal bala niya ay waloy. Kuyi bala niya, warakan dinggangal macin na war niya lang nalanyukan marikin. Manjbakan na lang niya, bala na yung nangal na yul ngoy. Yuri lang niya lang yung mukul miringo. Marakan warakan batar. Ay makin na yung warakan dinggangal.

0: 28 o'clock morning.
1: Wa kaya da ba nya bele yur kanga bra bele nya. Ade nya ngunal anang oyor mo. Anang oyor ngunal bala bi dinara kan pringo. Wa ngapu. Ngai ngai ni wang kanjunga de bi nya wae. Anang ngara to bala merti au station na nam na win na kon. Kururu win kururu win. Pala ngai bi jana kam men mak. Arkin itu yuri to bagi na konau ko malan nama sain malanya mala pala ku wine mill ka red ule wal ka gait na jama oleh tu yaraman ko ai nan kawang abe cengkam main mak badin itu ka jeruk pun itu wang ka wine mill itu jeruk pun ka billion itu makun kulil mak tunu pang oleh ka wonder itu ka wang ka itu pas ram kabul wonder Yuru nga inan nguwiin daw yung grupa niya pala niya nguwiin. Namo na 1 mil mag 5, mag 6 1 mil, mag 5 o 6 rep mala. Kang ay itara, duwal, chawal pa kami dyan. Weh! Nakatali, nguwiin dyan mriter, dyan mriter. Tatu, nguwiin mriter. Namo na, nawi, na 1 mil. 21 mil o, namo na. 30 rep pa dyan ngay ka. Ay maato pala na pa dyan. Ang kanyang ngay, duwali, ulman, bitan ngay ka. Pele, you go past this way, Wangai ramp, and you go kabulu, kabulu, kabulu, kabulu 1 mil, kabulu ramp, bijar, ngai ngai ngama, bijar, wah itu ale win na, ya kengar tu baru je bijar ngai, Wangai jayul mo, tau, tu ale Wangai jaga ngah bra tau, tau, bulu ngulah tau kal ngah bra, kam, ngarai itu ngarai nak kungana, bala bulu keluar pam, makarat tu kui, guru pun malang tau, malakal ngah bra bala nyamala. Awal ini kamu lah itu melengatkan kau ngabra, kamu lah tahu balik nyamala ya. Anu matu merci kau itu ki, nawi atu nawi marang, nama langka nirprung itu ki nawi radio le, which is main mak tengah kau ngabra lim. Kabel lagi.
2: Nah tilja, kau stray mak nukal jelim, found plan ni yakani, pai mudangan, work kau ngulein, pingring, lima yakan gugair, refunds kurgale koro, repo kor assistance koro. Jawin Malaka program Thorayun 30th of June 2026. When you need Kungwai Nero, Warek Eden, Pokojungi, ring him up 1-800-444-403 Lil, Yurnato 30th of June. When you 1-800-444-403. Or Larung, Telstra First Nations Connect. When you need to contact Limurung, Taungra, being 30th of June, Murja, available options Samala, Matu, Urepun. Balanya meri.
3: Yung em ya ko jin gurui ka ngamam makadang 88.9 yung radio.
4: Elvis Allen makadwan yung ngama yung radio.

Yung nga rin niya ako, yung nga, kaya nga, may naman kayo, yung radio.

Yo, maka ngama yul ng radio, ramen gening kati ulkur ka kaya talamra dual maka radio ngama dual balagum murukat tirkun galik ngur. Thank you.

Yo ngayam ya ko welwa nga ka jamam nga bang dong arts nga ka ngamam nume ka 88.9 FM yung radio. Kaitu na da perk.